0: mi tan fis la. Ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e. Woy, woy, woy, woy.
1: Gade vou fon, kap mousi.
0: Woy,
2: ne kwa zen wè.
1: Gade vou fon, kap mi barye.
0: Aha, aha.